0: Te wā o te reo.
1: Ka pepeha tia ko tarake hea te maunga, ko te tāo māu i te hapu, ko maunga hio ne te urupā, ko mā tihe tihe te whenua. Ko tōna whare tupuna, ko tumuana, ko tōna whare kai, ko ngā ringa rau, o te ākau, ko te rarawa, te iwi. Tihei, mauri ora.
0: Te wā o te reo. Your flavour.
2: E mihi atu ki a koutou katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.

E tautonu mai ana te Māori, ko te Māori ora, puta whānui atu ki te rangi, ki te whānuitanga o te whenua, me ngā tini taonga tuku iho mai, ke runga i ngā whakatupuranga puta noa. E tika ana kia nui tonu ngā mihi whakawhetai atu ki te matua ora mō te taonga nui, ko te ora. A tukana atu anō tēnei inui kia koe e te matu ora, kia toro mai tō ringa āwhena, ki runga i te hunga i mā wiwiana, ke piki te kaha me te ora, ki runga i a rātou, ke tau anō ngā tini manaakitanga, ki runga i te hunga, e rawa kōri ana, ke whiwhi ai rātou, i ngā āhuatanga e tika ana, hei whai oranga tunutanga, mō rātou. Āra takina mai mātou katoa, i te roanga o tēnei rā, i ngā wā katoa. Matua tamawairua tapu me ngā ānehira pono, mā te māngai e tautoko mai, ai nei, ake nei.